Emma Okra in ye radia ye. Si se radi fatasida, eradi sa ye ye, radi sentrum, eradi sempija, eradi senkamfo.

hunu enti esum enye fenansai enkani adundu kakra ba ye na enkani adundu mu abai sabo safe na ebo sesu sweko erwadini nini.

watum enkomiso. Ewadi ma watum emramiso. Na ewadi diemi hude ye. Diemi lusu ye. Ewadi sanwis to mami biyo. Because of your grace, ewadi pejame.

Bibia wo mu disa traffic ne chia. Ye make sure bibia be dodge afa. Enyo mo so. Dia be be na ko. Training service and Philistine na. Esu mi sa diso. Me sia ma.